bala ya bato oh basangani lokola ebembe eza wana oh bazali kosala bakalandri mpo bapanza mabala ya bato kobongana kozanga oh kaka na biso bato.